kayo, kiyap-kiyap pa sila ninyo. Magkakaroon ka set, magkakaroon ka set sa alay, kaburan. Jadi ko begitu turun itu langsung letak. Glosor.